Lak Juan Cosa eb li cooperativ aan reschab y lobrecinquil li ka kuanjik. Ko ka annak na ko angelak sa komonil. Resch anunquil chichabil li junjunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinquil rajlal kutan shtiab shkush ferecover. Natikla o konal re elah.